0: selamat sore.
1: Maningi lu gitu sorko ahong jana to.
0: Ayang ko ayah.
1: Ayah.
0: Kepala beko.
1: Maniti ngolong-ngong cer kang ko tuker sakit ko teh. Aha.
0: Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.